0: isare chiare mupaka musenda nayo ni kandikalandirie nero ngitwe ipebo kolohande lwe butuhe rilolie mangulio narmale makalandirie ketu kumbe bwachiremo leno kumbe ngachama hika kwa saba ndio tukabia tukasunge asali yoko wa saba okumbe ko musiono
1: kumbe ndo munamukole bihembo
0: ndio nerio ebi alabo omwaka undi shabi bisite shada tumikandeke chikandeleka omusiono etwangana bana tu mundu angana bana bome ebukande sungika tu buke ndio
1: ebuke bya buke
0: ndio
1: moto labiro mo chikachiriche trotwa mnye chirimo chino moto labiro mo chikachiricho mwese beno omusho yumana manaba watikira kuna mbusa kakolomu lo mwese yesa sakakola ndeke ndeke kundesa haliriwa mbwembula ngashika kiria mure kalusha tsendo kwa kwaranga katrer ibukendiri ya ikama 18 tu obutuku bune ebona takene sali changare kisha taya omobe tata yose kalola
0: ndi okwecho okonde mwaka twabitu ne muhika hali chembo ngana bote shondo tsisese chirem eshavare yato zishatasha byanga sikatumika lakini oko mwakono twanabatasha langira tu sinemu evuliendeke iwalibya tu sinemu timba hali chembo hondeke ishenabisha chukere henga kuche ewangana chingula cho wangana shasungisha na mabito shachukire letre byana byomo byomo chembo na lechichi kakangana isinye ngoko omwakono sikina tumika tundeke
1: na tulikuwa saba simu matsukere rekola niambo sa hali chika endeka
0: bo ye tu note bando ba mabao mabao ma tune mutimbani muri kameme tu obutsi bo namusungika me ikabya heke heke me ibone musungika me bukabya bukabuki oborye ribya eshunda bingo ko sikatumika ndakende kengo ko mwakolia moshabere ne retari ye iyiri tumika ndio
1: edimasi echembwe echuwene yikabya nyingahe changabya chingahe changachi sanduku chingahe tubatuti
0: edimasi nani eye chembwe chuwene olongere longana biko okatreve wala 75 ndio
1: echembwe sichirikata emetre
0: Yes, chirika emetre echa mabesha bia chenene kutsibu. Echa ngana bia mwembe usangwana shisikabwa sitikumbe. Echa nabia tu cha kadiri kusudi isha ngana huwa. Ndiyo.
1: Neapo, eshundu, baka sikana bia watuwa moplafo, plafo bukabu nene?
0: Plafo, narmalema plafo hali hakeha mabia utafauti ngoko. Shangana bie plafo buka huha ngasaba musiana mukola erinzanza rika huha nario esirio maplafo ishangana huha oplafo sibanga bia mwembe huye ndio
1: bala nambo dimasio ye chembo ne 75
0: ndio akatreve
1: bala
0: ndio
1: obru mndoshana ne kukutira chokutseba nauti abaka kolabio
0: bo Venaute kumbi ya baka kolabi sangwa Oyuti nata kola kubi wa mabe kolabi uke hiramwe mianya mianya Bo esa heyu isikandikwe mbeho Ndiyo kande Venemu makalite manene Nge ewe tueno Inia bitu alereyu Hanene bitu alere hand Nerio Wamabe sungo yuke ndi kukukutiri Ebi angato alere hand Isi angana aneri ingira Huwa li hiracho, usangwa, wama vi kukutia, echa angabi kukulima, iye bendebe huo. Ndi narokumbe, ewa sunga, ayuka na kukutaya, okobia ngali yeno.
1: Eno baka kutaya behembo vi hai?
0: Bo, behembo wama vi hika, ngo muaveni, walikale muhali hane mushakulu bakamuhula mu musumba akabina ne mukukutie ebehembo akabina ne mukukutie ebehembo byao wa mabihika ngo ko chama cha academia ebehembo tu ukanda sunga hutu ebindi bineho ebina kukutirie ebeneho ndio tubwa tuti na mama association kumbe akabia ina na utumutekinisie wabo ayuka kukutiraya abantu be bebehembo
1: Gechembo chyo machika ulasinga
0: bo echembo munia ma mezire mbalimbali ndiyo mone echika ule 35
1: dollar
0: ndiyo ne 45 dollar
1: 45
0: ndiyo
1: ne selo bunene abunene bwacho
0: ndiyo ni sangwa ngokona na mabua hane ebe ne mwa etage chikana bichi ne mwa etage ya kwanza ne ya kabere nero chere mwa etage bibiri chikabya nga nebebere me ayu nebebere nero sasa ayu kalangranga na langra chunga
1: ngane
0: chuma me enebebere nero chose changa sha ulanga chere mwa plasi engumi
1: ya plasi enguma
0: ndiyo
1: Esatwaga muno mu buti abaka tunga shonzu chibalana problema risunga mateni beno anabere byaka tashasungeka
0: ndiyo aha merera hono na mahuluho wa musumbaho omu avenir baro mwa hane ekioske omabihikaho obutse bukabe bona mu byaho oho wa musumbaho ubamabihikaho ukande sunge tenisho ukande sunga magao ukande sunga ho ebyombo ebyotuka holama mafimware abishibe kabya ebeneho ebini mukioske mwao
1: efimware niche
0: efimware ikawotikaya donge efimware tubwa tuti ikabya mumuchi ikabya mumuchi nero omucho yo watu katumea tukakola kusudi eseshahia lakini kumbisha byanga shama kunda nero eshatebetairie eren sikaya protege eren nero esisenge bwasete shangahia donge ni nani iribwa tutibongo kera baba bakahisa yashi nero bakatu kwishi bakatesa iri hishasho me efimware kalu
1: kera bakalu batwana
0: ne bakalu batwana nero
1: nero habisa kahala
0: ewa bwasho washabu washo bulanga ewa bwasho me efimware ka watika yerebia ishangana kunda nero eshahe ukala eri obuti no buti iwolushabo omochembo so wangasha sungako ndutinzuti donge obuti olusha bom ibuniko butaratibu ndio
1: avala no yambo mdoma bika hoa musumba ho
0: ndio
1: e ukesu ngebyoshi eteni complet kana iko masanga
0: eteni complet ne 25 dollars
1: 25
0: ndio
1: avala
0: ndio ne fimoire muri mesire 10 dollars imwabye ne 17 dollars mwa ni 18 dollars ndio
1: wala nge so mundu akakolango ngobuchi mundu akakolisanga mafimwa ramanga
0: so mundu akakolobuchi ika depandre ngokomule mwamabe mure mwamabe mure basatu mwangana tumia mafimware awalanga wabaire ndi ikafatana ngoko mwali ayi muri ngoko nebehembone nebenga
1: okay
0: ndio
1: ndo mare mana pasha rwini alhale ndu muyana mwasatu matimenge apota embo muyana mwasaka lole yabi abesuchi nyambo no mudoresha irerere moho wanga yatake behembo marama utuni abihare
0: bo nani esonzo singo kona na kuwa shabia sikabenga sikasi kuba hishabandu bokera sangwa ere hangasho ahali abandu kuje haku hina abandu ewa ngana lo wasunga donge iba chukiluba kuba hiriria waka kubu hiriria memu na nabu embera na nama wantino shonzu uti omulele mbera senio omomu esiri omulele mbera ni senio omochihembo diferase
1: jineho
0: ndiyo ni diferase muna nakania yo haro nama wanti senio omochihembo okobole musitukabe tune mufanyi visit assembly kukolabi mu visit assembly visit assembly ria rivia irilebe ona mutungula chokobole mwese ukalebe ngasika tumika sete ngasika ende saya sete yape sese biomo chembo lakini si bwamboka kola nerio asa ona mukule visit assembly kobole mwese ne egal erio lobari yasho sinamu bya obulo ere lobasi yasho sinamu lobaseti esinamu bera seti
1: esinamu bera mundu
0: esinamu bera tu seti obukale bwasi ebona muwa nero hakalu habye muha bibi butafauti sangu omulembera mabihika ngahanu tukausa mumuri bo atautra mundu ero saye tukande hama ndiyo nero ngasu bayo kuchuka bibuka bute amarema anamu byahara Nero donge na malengi kani ukote kributa andi alenge sio nzuchalenga pamba betu ria tuka hangarajo har kutsevu
1: acho chonga bwe kunde rikana mna kuti tunasa ire shwe
0: ye
1: tunasa ire shonzo chwa homara ba nationzo chikola kuti apa nisi vashaya vakahikaho saka shava luma
0: ndiye made difference yeyo es niyo mochhem nasi tiyo mochhem dongi difference yakavi yenaho ndiyo
1: wala nyambo omuntu anazi natungira na hakuhi
0: omuntu anapashe ere lakini isolo ashatungira mara mo ibwa
1: omubando
0: omonani omubando ndiyo me wana mavera kaspase kane hali kubando hake tu iwa esplati kutuwa esplati kutuwa iwa hanga ndiyo
1: omroka nhango mocha bene kutyo mundu kumbulwa tatsuke ula rimari ya uri yao
0: ndiyo hane unapashirikania no no yo utechu wakania naye emu afanyo luaje ama kulira emu afanyo luaje tu eyo kande hanga sangwa si hotule muna wiri si yo buli mundu ushimara moyo oyo ngaluna bina nao tokwiringa demile richuka eyara ularerema lakini unapasiria negosie oyo tererema mwakania nai mama wiri rana tu iukandi hirepa mbobia otu iwo luengo ko tunemulua ama nyumba wanundi tunemulua mu nyumba rotaramu sibombu tukingirira yamo ndiyo
1: vala niambo mundu anga nasunga wanaute chitakachi wabutinanzi nashatakanoe bembo byai narwabo kamuhengemo
0: ndiyo ndiyo
1: mulu ukakola emibiri yeyo
0: kubela beti
1: mwana ni burango ko mu mwana sangire kuma kangiriria mauma formation eyabakatungesho nzuchi miatsi moya indiraite
0: Mesi nuwe nesangwa ngokonga na buwa e teknike ikalo la yembere. Siri sube nyuma. Ndiyo. Nerio. Iwa buli ya nebia. Wamabia mwaluwa iyo wazira mara mwye. Hakili wabenga uwe shibi ushime iwa buli ya naundi. Sangwa muna nakubire ngoko. Tuanafanya formasyo. Me. Formasyo ikalo la yembere. Siri sube nyuma. Usangwa. Nga muna buire. Tuwa nebili hiko kwa periode ya ribia mundu wangana peke eshonzuchi wabebe kasho mfano nga wahano kuchinga onde mundu ukayo muvile ya waya ulebe hembovi omo iwa tulabye imoli wabi tulabye imoli iwa istalebio nerio kumbe ewa ngana shala no kou ayuka ndekula tereshonzuchi esi nebikiri ndiyo
1: Abibyo baba kanira yako.
0: Ndiyo.
1: Esirikira haye.
0: Bonge sonzutse mu fanunga munabwira mabalo ko sonzutse. Ewane berekira. Esonzutse ngande kutwalerasho oho wangehira behemp. Buduka ndihira bya lobe engande kutwalera to esonzutse shaho wali estale behemp.
1: Abwacho ndakinga nge ukenda kashut ukabe kashu muduka ukabe kasho haye. Na utuboni bikira ho sonzutse walaira kusho. Ini anebwera na runa mutwara rambagara
0: ndiyo haneo tukahola ma nani ma birthday capture ama birthday capture ayo wakabeke eshonzuchi ayuta shio akabya e birthday capture ikabya ngechembo tu ikabya ni chembo ma ikakabya keke kule ngechembo ndiyo nerio embere uya ule nani ebhem Kumbu wangana chukere sungo yubikiri ya mabwati di kaptiri. Ngali kumamezire mangahe. Sangwa mabwati di kaptiri. Kukuna na mabu watu ni chihembo. Lakini nama mukabia munia malate. Wamabi hikali chihembo o mochihembo mukabia malate. Mwisi. Nero mabwati di kaptiri. Ayo kumbe nao inabina nauti amamezire. Kumbe nabia na mamezire au wabahembo yabiyo. Yabiyo kanda ya ula. Ukona le nabwa nitevenemu wa mameziri mbalimbali. Nerombereo ya ule vehempo kumbuwa chuki. Reyasu ngangu yubi kiresha wa mabwati di kaptiro tre. Ute kwa mabwata wa wali kumameziri aliata. Amabiyo kumameziri. Awe vehempo. Ebi ukata kere ule. Rekutwa le rasyo tu ikandibia fosile kusudi. Eshonzu chesho tu ya shanjiri yeshu muchi o mabahembo ebi wabiri estali ebi.
1: Lalu esasi romo wate di kaptiri ama reni ya kabini ya nemo?
0: Ama ndiyo wate di kaptiri rena ikabia yinemo. Ikabia yinemo na reni ya yo tubuwa tuti reni ya yo ikabia ibikiri o mabate di kaptiri. Malegresi ndi shanganabi yamo me eren eyi ukabya nga yukawula yeyibikire mo bwati dikaptire mwenye
1: emosimo lebya besese
0: ebesese bekabya ebenemu lakini kama buwe berobenen okana yasunga yaseli na iya mabibyamu me mbere ushenje shonzo chikumbwa na chukirilusha mo asali yeyo nerio wabilusha yom ewa na sharendra hak ima biebesese bihi abe ya kumbi wa shenje ewa shenje ebwati dikaptiru ka shenjire yomo omo chihembo kumbi emu ni ebesese abe ya sangwa ebesese bere mobo sivikali toha ero wanganaba utuko lusabi omo bwati dikaptiri ibi ya tuika me ebe temo buti sibiri litoha nerio ye ikana biefosil ilusha biomo kabwati uka shanjire byo mochem
1: kumbe shonzo shabo mo bwat ya kaptire mo berobenga
0: normalema se kasha byingira kumbe ewa kondi seti juru e seti juru yabeho ewa yenda kabwat ewa ya hekako ewa ya hekako muolo kaka ya kumuolo usangwa mabe hekako mu asubuhi Esa hayo esende sekandisha mabehenga. Nerio eukandishi esenen eshilo shaberehenga. Enoreka fawo heka kumolo heka kumolo esa sindisho sikeshe mabikuluka. Nero heka kumolo donge kumbe hama biwe setichuru ngokona na mabisha bu. Nerio
1: oka. Na esekandisha ya waluwa genda.
0: Ewaluwa genda ewaenda nasho eshoshi eshebiri kuluka. Neri ukaya treka okochembo kwendata uyateka kukochembo kwendata echembo so chirimo chindwe
1: simuri chindwe
0: ndi uyateka ko okochembo kwendata neri ukasengula kusango ulu abere senga kukasenga ku mumustikere mi mustikere kumbe nabe nabere ho mwedawo asango chinzo tsine bihuka neri wamaba heka shu mumustikere wale mwedawo Edao wa yeye napashi iri huyashu. Mea kumbi mustikere kumbi nabia nabia.
1: Kumbi nabia siwo mustikere wa dawa kunda haneyari ya ulumuduka tuwe yitama dawa.
0: Ndiyo, haneyari ulumuduka ngesi na masumu mafietimu hei. Hei kabia seremo dawa. Ndiyo, nariyo. Seti juru, uwa shako ndi ndi seti juru. Sewa kania hao kwa chambo kwa ndata. Nariyo seti juru hei kabia ya veho, nariyo. Iwa shenja malati sangwa. Deje sikalusha chukebe sasebi yoko malati. Nero ukalusa yaka akalate koko. Iwa shenjere koko chembo. Nakali koko chembo sangwa sekare mochendo na kuwa subia kwa mapulase ya kandi yako. Nero ukafanya shanji. Ebe sasi ulusha biyoma. Nero bekalu bia enda. Neshonzuchi. Bekalu bia enda nanashu. Donge tu. Uwaluwa shenje biyoshi dongi tu.
1: Mkuma kana shenje vidazi biyo mokese.
0: Ok, ndiyo.
1: Vala. Primusi.
0: Ndiyo.
1: Ok. Nyambo, chuo macho kubiwa lusayo mo formasyo mo akola. Riyare tokarebe kia shonzo uchi.
0: Ndiyo.
1: Na chende?
0: Ne chende. Nani amarene. Amarene si wambu. Nebwate wangana luwa heka, wangana heka ne rene mbulukanda heka tutinga sirebe. Wamato kane heka ne rene yomu bwate nyisa unapashe heka tori tunduri ya shonzu chiseke tu. Ndiyo, erene tucho chihembo. Shonzu chisete tabi ya mwerene si shenge tumika. Ndiyo.
1: Novala. Mwanabiri pima pima rekola wabaka ngira mwanabiri pima rekola kubi.
0: Ndiyo na tuko shonzuche. Shonzuche ni naote kusho mwibu wa ote. Nama ya ulebe hembo wabe ulabi. Utibwa shonzuche ngandi lushashu hai. Unapasha rene verekera wabe ne verekera tu shonzuche ngandi kutuwa lirashu.
1: Ulua teke ni mero ya wabando aba na temeshiwe na retunga. Ivana menye ni mero ya uye telefone.
0: Ni mero ya ni 0-4-3-V.
1: 0-4-3-V.
0: 36.
1: 36
0: 51
1: 130
0: ndio
1: nokitasha subaho
0: 080
1: 36
0: 51
1: 130
0: ndio
1: rino bibye bibye bika byanga bikabato nikinywa muka hangesho nzuchi byoko buta abeno bena byanga bakatura ma kumbitwa tumika kubyoko kutsebo
0: ndiye chonga na kazi yanga bwanitutuheria mawa kutsebo Amawa, asa wakahara mawa manene egali produksyo nene. Ndiyo, neri wa mawa, tuheri ya mawa, bo muno na bwachindete wamabe harakali ko hakuhine shonzutsi mufano buhoti shonzutsi sika fekundi ya mawa ne ri buhoti wangana sunge bwaverera kutsepo ndiyo nera tuzi kaze rehere ai kokoliko buhoti datura eyo datura muno na bwante datura ndiyo ne
1: eske nona je mawa bereke homa chihu
0: bo amawa bo hane ondi maparti watu anga sungi kama mawa mfano iwo ye hirasho ngomometi omometi ile kalinga career ake akamawe ayo situ anga bo tute yanga sungi ka mawa ndio neronge yutu kumbe iwo libya anga wa ma create amawa kusudi eshangana sunga mawa uha kuhikande ishana sika ingira kuise shaloha
1: sika iminisa yali ya mawa
0: ndio shonzo tisika iminisa yali ya mawa sangwa amawa ningana bwanete o obefao byasho ebya ritinginezia mu obutse ndio kande iwanalebya no lusikumbirwa nabi hakuisangwa se katumbo obutse bomamaete ningumbisha nasunga amaete uhakuhi
1: Acho sika sime munyu
0: ndiyo sika nyo amabihika hali lusi ukasunga sine ko mukitererio o lusi kuti amabihika nga enya amaeta ukande sunga tu esindu ti sine ko mukitererio tu o lusi tu sekanda tu sekanda maetse
1: acho na nabisina shicho
0: ndiyo esindu ti sika a sika to moya maetse okobote
1: nyambongo mututu sikanda kwa cheme
0: ndiyo sikanda kwa cheme kuche kweringa dizere tu wahika lulusi tu eo kanda sunga tu esene kwa mketeriru tu ulusi kuche kwa maeta ndiyo
1: nyambo aniebe tatipo mbrotu nangata kama mwewe hembo
0: bo ndiyo hane ya ni kestyo eyeri kireye nga mawa nga wamaendele wanenda na maeti watolao kwa chitwa ishebye sikanyiroko tu okochitwa ndi abantu bana muhangira tu kochitwa akahange chongoko tu waikaza tu iwo kulya twa mase oko ndi nero chamatoke kano mabya nakagala kirikulya twa mase waho kuhina hali hemp tu uanga nakulya waho kusudi ishanasa kasunga mase waho kuhakuhi ndi
1: ngana sunga buchibu mabu mahane bakaluba ero buchibu lubwa china ebwa bya noir ebwa sosa tubete amauta wuchiira no bukabe ngabure claire obochibune mu butafauti
0: ningana bone tubuka loza yire babukabye ne claire yenwari yeyo babuka loza yire babukabye ne claire yenware me wamabusungo butubole lukanga chipese luka nani kitsombero marende ibobukabye ni kulere ya shokola ibobukabye ni kulere ya shokola amaba sungabo tu bukabye ni kulere
1: ni probleme ki ni botsera probleme ni busana nachi
0: bo ngeyo zaire ngokonga na bua kumbe tusomye tu akarasa kesho nzuchi sangwe yo zaire bachina tumia irishashu oluwa sunga ibaluba shechukiri hiro mabotse momorero amaba sese Donge muduri na chukere shakaho. Nero echi sese chinelwe. Echi nelwe chuen. Echi chukere. Shapati rengi ya noa. Nero wa rafini wabote wa sunga tu. Nabo wabelu wabia. Wabelu wabia noa. Nero. Echo. Nayo chikana raka obwe uza hiri obo. Wabia noa. Nero wamabili okubwe. Uza hiri okana takirio wamu. Emune parfait yomuchi. Emune. Akakara hera komoreo ikanemo
1: ebalubakanini
0: yabesese sangwe ekisese kika nuna omomoreo ngahano wamabihire erikala ryoko kisese ukandi kulya no mororo wa marende tu erikala siryangalimo
1: ni petrole
0: obuti semaetse
1: baba ndubakambale ngo buchibwe Obo muhoza ire bubwana.
0: Yeho obuti buhoza ire kwenene mfano nga abambuti abaleyo bakana bangana sungabo ibune perikile. Unasi buwana obwa mabe ho kwe ekazi buka tukabo tukumbe bwa perikile. Donge perikile Wawarebia shondo tishabaribu wako buo kwa kazi. Nero eshabare. Bombago donge isibu tiriku kazi. Nero. Aba liyoza hile bakana sungo buli perikile. Pasha sungo nubuti perikile. Nero ebalo batangabo hao marera. Nero deja. Omobuzi yobo mukabi mwama bibi degre ya maezi ni degre yobuzi. Nero wangana hapo na baka tumiedao utibo. Uwa munga nga ukendi niko kutiri ya. Edao nero iya nga naa nilitumike wa humbaroka tsobo munga nga uti. Obuzi muka na muha obuzi buwene. Mia dao siyote tumike. Orki obu isi buzi kamili deja. Ebo na mwama gezi.
1: Bagana tura mburu wa mabia ulano obuzi bo mosoko. Aba mosoko kena ungeza mwama ezi. Esiko obuzi bo nga naha mbana na maezi.
0: Obuzi obuwene sipo lehambana na maezi. Usangwahania mateste mao mama au wangana kola uka ulobuzi. Mufano. Obuzi obuwene. Wangana hiremu alimeti. Mbulibu neno mplastiko otiri alimeti. Me. Ebo kandi abu wacha. Ukendi ushe mumushiko. Ukendi paliwa. Uwacho morero uko alimeti tu alimeti ere kandi haka. Ayo ni testo ya kwanza.
1: Sina tuwa honda ya kutumrini ya rati?
0: Obuti obuwene. Obuti obuwene unapase editu eri alimeti riomabote. Mufano bunimo plastiki. Ebo kandiche alimeti inayamo. Lakini, iwa mabilushe mumushiko ukoche alimeti tu rekandi yaka.
1: Acha nao.
0: Ndiyo. Obuti semaeti, yeah. Ende testo ya yende. Unapase eri hira. Obuti wa mwere, wa malibi ya vere, ndiyo. Iwe hirobuti, utu hirobuti wa mwere, utako na maezi ya ndata. Unapasi unje, uwe unje,
1: vere, vere, uwe
0: kuchakucha, obuti obu wenda sebo angachangana na maezi. Ibu kendishi alatuwa mwisi ya yu, amaezi tu inakandibia kutu, enani ya ndata. Ndiyo, obuti obu wenda, unapasia elutabo wako karitasi. Iwa litibike. Iwa kanda handika mubo. Wangananji uwa lunge tuwa akaritasi komo. Kwa mubo jitu iwa kanda handika kubutu ibaruhe ikendili yako. Itu ebike ikendituwa. Me amaetze wa mabi hire mwebike. Iwa hile amaetze. Iwa kitibike yom. Kutu iwa hile karitasi kwa mamaetze. Nero wa handika ibu mwebike. Ibike yangana tu si yangatwa. Ndiyo. Ayo ni mateste mao mama omo kubuchi
1: buwene. Abo ni buchi buwene. Ndiyo. Niambo. Tumandabo tutuwa mosoko seba letang. Seba nga tukirita mama eti.
0: Abo mosoko. Abo mosoko. Umbera ule bo. Umbera ule. Narumale manga buwa kubuchi buwene. Ukubuta. Abo tibuno. Wana muon. Ayo ni teste. Ayo wanga kola. Bo. Me. Aba andi bakani hira mama yetse. Nero bale mama yetse sibonga twa kobyo na mahole byo.
1: Okay.
0: Ndiyo.
1: Akana byo buchi ibuwa bekabo vero benje. Ebu kandi shabye tubunenga maute. Bona sibonga daimana. Nambo sibonga ha. Sibonga daimana. Ah shabye no bunde ibuwa lwe byangaribwe. Nambo nirisha bulusho mu mugeyo iya bya problem.
0: Ndiyo. Ikapisha nani ne nani ne milie. Usangwa mfano obuhoti obwa lubero. Nobuhoti obwe beni. Wamabili kubuhoti bwe lubero. Ena li kubuhoti bwe lubero. Na uwa li kubuhoti bwe beni. Uwe beni ukendi chukiri kwa nzala. Me. Obotsi bwe tu bwe no. Nebo mombeho. Neribobu kabye ibuli. Kosandire kutsebu kurenga. Obo moza hivi. Nerio wamabebe kubuchi oboli na lue lubero. Kuchi oboli na lue mangu ulio. Bukawe eboli na tenera irienda. Boli na tenera irienda. Irienda atu. Nerio babo napashe refungana. Unapashe refungana. Unapashe rivi ya ribwe. Sangwa. Wale te lue mombeho. Ya watu no iri mbeho suwa ngalingania yonge. Nge nani nge beni. Ndi nerio. Obwa tubu eno, wamabebe kabo, ebo neno mkagalo, kabe kabo ahesi kuchu kusima, tu, ebo kande fungane tu, ngiribia, me, obuti obu wamabia ngiribua, bose probleme, ebo kabe nebuti tu,
1: Ibu nuwena. Ukwana sunga wanduwa huhi yabo. Ngeribo utukata mbukatu mikisa yabo wa huhi ya. Eri huhi yabo chese se probleme.
0: Ebo eri huhi yabo. Iwa huhi yabo. Wangana huhi ya maete lakini. Iwa hile chigalo chomo. Chomo maete. Mele siweshi hirabo kuli kukubwa ute. Kwa hukabo asa hiyo. Iwa mabitsa ndi yabo.
1: Iwa mabitsa ndi yabo.
0: Ndiyo.
1: Linuwa aba kaka tungesho nzuchi eske banasa bire riko manishibwa omumibiri kuwabo naba meba nate meshibwa riko manishibwa omalurengo lwa
0: ndiyo tunabwira tutukumbe abantu batu kwa namisha tunabwira tutukumbe abantu babya bade ndikusudi obutse obuli mundu usinangana binangana lyoko buchi kande bwana loba sangwa muno
1: ane batalia kubwe
0: ndi munabwira obutse buli nebeirie eriya ndata Nerosiyo buli mundu usinga munabwira mufano edemilitre ni 15000 francs. Elitre tubwa tuti ni 30000 francs. Ndi nerio tunemotiho tunapishene si bambo buli mundu usiwa ngalona bya enangana sunga e 15000 francs. Na tunabwira tukombe abantu base sububa hiyo mubiri tubye banene kusudi atare natolero omubuli nyumba kumbe mwabye ewo note behambo ngabe satu ko watu omubuli nyumba kumbe obuli nyumba buli nyumba buli nyumba kumbe eba note behambo barangabe bere kutse be satu tukabo tino tu abantu base tubye banene abakahange sonzu kusudi obuti bunachime kusudi obuli mundu ushi angana to kerebya tu inangana lya kubo
1: eretika bo tikayita
0: Elata si bo situ angalutu bo tutika tu akumbanye mbino kina shetu akumbanye me kwanza leno itube tungive sunzo situ namo bia ngatukavya ngatukai kaza nera me ripo tutieleta ikatu watikaya si aye echo kabisa echo sinangalu natoka kuchuku jibu ye ndiyo
1: ananga ma asosiasyon Ukala ngele mibiria maasosiasyo yote. Aranga mibiria manene, wabakatu ngeshono mzuchi.
0: Ndiyo, ama asosiasyo.
1: Naone maasosiasyo?
0: Ndiyo, ndiyo. Naone maasosiasyo.
1: Yote.
0: Nenengo mukademia.
1: Ndiyo,
0: mukademia nenemu. Ndiyo. Me, neneno maasosiasyo, ndi nye musenda. Neyo, ndichuke... isare mupake musenda yo ene association yo tunemu
1: ama association bino aneshele ndera bakulu atina tutuna laire ko buwa tichomo monzera seno
0: ye tu bakabya mufano tukana bya na bakulu bakulu ngasa tukaf na note journe ye tronge mufano nge tune ya laberia yena ni ye shonzutse tu kabye tunamu sungana nabo ngechiru echo me tu hakana bya ndambi etwa nabalakira me bakana takribia netwa saturi yaho me bo ezuni kandi yabela babo itwa libya renga mbino ba mabetasha ya wasa kubende me omundu amabiya mukulu wa association akabina nanzire kutwa mamba sungoba kubombo ole no mukulu wa association akabina nanzirie amaendeleo akena nanzili amaendeleo me bo amaendeleo ngalingi kana ya kumbe ngukua na mabu kumbe leta kumbe nge napasi ya re ritu wa kumbanya me leta kabisa yes leno tukubo tukubo tungi kwanza tunamo ikasane
1: manganabi mukana riyeri leta musaire mambu kumbe muna muta kenge muna uta aye Kwa nyakwa riya wapu mata tutabio kwa luhande luku wetu
0: Iye kumbe nge munga setu wangusa ayo sangwa Se tuwa mabi tumikindi echi hone che leta. Epetaka nebya leta. Nero kumbe ngisibu wa mbutu sayiri niribu watu te. Tuangali hedukima ya leti ye. Situ bahireyo. Mabi tu akumbanye. Tu etu kande lehayo.
1: Hamata bia nga akumbanye maike ndi bia ike society. Webo tebo. Banuwa na matu wanga. Eritu wa teacher. Kumbe bandu baba. Wanganaba korera chindwe chiringa ngecha.
0: Bo. Itwe tukabwa tuti ritu akumbanye kumbe mfano ngo bangana pasi rirondia aba agronome mbalimbali nero aba agronome basea ebase emiti mbalimbali batuletere meti mbalimbali re ikala tamawa ndio baba tu serai ne rukumbe iba napashe rele hapa
1: agronomi
0: agronomi abo nero iba habo tungibe meti bo ne meti mawa mbalimbali ne vopo tungi iba ya here meti sangwa aba agronomi
1: iba ne mosi
0: ndio ba napashe rese meti mbalimbali yangatuletera amawa
1: nambo ebrangabe kohwa nibya ndundi mo chiharo
0: ndiye be kohwa nibya ndundi omo monani omo omo mocharo lakini kandi sibombo obulere warushi riere rienzu tsi ikanza me mona nabwa hanu tino enzu tsi ikabyo korewa erikimie nani eye last four mfano nge nge pedatora beria sisi dikira ko bulere warushi riushi kumbiere wari angana be kehets
1: Namba benga berentali ebyo
0: ndiyo
1: mufano ebyo chibiwe byose
0: mufano nge nani ngenge ngapedatura epedatura ndibe kabya mwametse mwese na metse mwese amatse ayo ne dawa hanenga soma kwiriso kuchikutu omwasubuyi ukana bakanda kutundika hali epedatura ibakandi twoche datura echo emoni hetse bahiro moriso
1: kutumukutu
0: nero nation zuchi ayo na matiero wo shonzu tesho sekanda Nerebi shibye bekabye benyo mabuti. Tsikare kobuti ibo byadawo. Enzu tsiri kiroko mutu watinangalo modawo. Ndiye siangi kiroko mutu angalo musumu ye. Sikiroko mutu yomabe sungayi ikabyo ko.
1: Okore warele. Okore
0: wa mfano ngabisulanenti. Ebisulanenti shonto tsese serebola kobi. Ebisulanenti wamabi kwa chironda. Kwa nyetsapi. Ebisulanenti byayo mo omochironda chikande ba.
1: Nichikela.
0: Ndiyo.
1: Voilà. Akatambike tuka na mugenda. Abantu bangakola chahe omubiri wa retunga esho nzuchi. Bangatoka retundara mugo ebasunga sho franga kwa. Chunga bulache echo echanga koreka nichi. Kunde noko mibiri serema bandu banene. Mure nesa ya shonzuchi, mure se mure lare, mure virebeti. Abandu wangera bati, umubiri ono oko kwa nene kwa nene. Ine nga natu kele trabandu wa shofranga.
0: Ndi, oko nani ukwecho. Abandu wa nene wananjiri umubiri mwenye. Nereo, wakawa hiko oko espas. Iwa sungotu mundu. Ina vichukiri yake lezero mbalabala. Atingande shebya na tindinano mpango ribya nanganange chonzuchi. Nero akana hikoko oko plus ndi ya mosa esa sangwa kubina chukere bano lufranga olonga chukere ulako aka espas ahwanga hirasho lakini inga tikribu anete ebikosi si abantu bana utre kubyo kweyi wa masungo yu wangana bana kosesio nebul mune mfano erengamet Kumbe unapasiri ya kania nai, mwa kania nai, iwe luweyo. Kukona liana kubwira, tunemu luwe mwa nyumba wenu. Kukaya sungu mdu na mwiyo luwe mwa nyumba ya sangan dolara, itu utiribu yira. Itu utiribu yira. Me, wamabi ya kania na yu na uti uko espas, mwa angalehe sangan dolari ya yu. Echihembo chenemo, mwonebe hembo vya udisi, aho ukabia, isi wata heria. Isi wata heria. Nerio ebene na ekwa chicho mabwa chine na byokobo mabwa ebe kareka abatungi babenga bamabya bake espace ababena nirye yo babe bolayo ndio
1: abandu rebuto munduni aluwe na benabende abuche buna buna lubwa bya mosho franga ndake omundu akakola habe kwabiro benga
0: ngokona na kubwira muna na bwachembere ukawa mabole chembu kuche uko kukuti achu wabi estalechu esonzo tisha bengra mochiru wachu uolu wachuka nero ukakonde simwa simwa ya beho ewa kule turu ya kwanza turu ya kwanza ya wabi kule turu ya kwanza ewa endo muritima ye truwa mwa
1: Nyamba pre truwamo mdoka ikere bahembobe uwe.
0: Ndiyo, uka ndi sungu.
1: Una mwendi lushamu mbagara.
0: Ndiyo, uki ina lushamu.
1: Na uka kule avutele no demilitre ni.
0: Kenzi mil
1: franc.
0: Ndiyo.
1: Wanaibu kukua sunga kenzi litre.
0: Ndiyo, wama sunga ba galobe. Tumaya tujima chine tuka potute. Omoche galo mukabi ya.
1: Veli.
0: Ndiyo, mukabi hidemi karant. Ndiyo, tubuwa tuti kenzi mil franc fwa karant. ne franga nene kwa mbe ifanyika kile kwao
1: tutu twapika machine
0: kandi kandi ya tuso franga
1: ese nemo na mbwenga achigalo omndoka natoka cho facilement
0: na chikonda mungu na kwache mbere na mabwana ti asachiri mucho weno kana sungechi hembuche mabilo mu 15 litre
1: 15 litre achambochi achone chiu
0: ndio
1: na mobche ndimwe lwe 15 litre na mobche ndimwe lwe imwe lwe 15 litre e ukende lwa sunga voilà et chigalo chuma ni 600000 francs
0: ndio ndio
1: 600000 francs le katutwa divisé hanoho hein 600000 francs et twalutwa tri divisé par le noto ni combien 2300
0: ndio 2300
1: ni 260 dollars
0: ndio
1: acha chigalo cho vote
0: chigalo ndio mokavia hidemi
1: 40
0: ndio ndio nerio kande obuzi obo sebole tanda sisamaki uta arenga mundu wa masama ni imbozi atinjenga ndaheka kumudimi ye
1: wase mundi experience
0: ye ndi sisamaki ributa
1: ambuketenga
0: ngata kiruso becha vinyonge ngara njeboniti ye ni kesho wa mabebe kapo mo mochinduchi plastiki ebo kandre buwane sanda
1: ebo nemo sebo wata tanda sebo honda
0: ndiye sebole honda
1: sibu experience abaka ulobuche wasparene pakupapo
0: ye kande ndiyo obuche buwane sibu litembezi bawa adao si litembezi bawa ye ndiyo
1: bakaba menyambo kukame ufashi fulani nyamba meburi kukatoka chigalo cha utu desa 60 dollars yake sha onera tu.
0: Ikande sha onera wa mapato karebe kasu.
1: Alo, ayo mukayige yo. Hanebe ndopo mabe ma ebikalo mobuchi. Kwote ma su produit omobuchi. Munemu tukeriga byo bombo. Apari ruri obuchi kunde amabya tu disikle ruri obuchi buchi buchi. Sibuko kotiba wa moche ndechendo, chomdwa nasungo mokata limu iyo ko marché. Simu watu kama formation ngambochi, mobuchi mukana tashalwa chindechendo cheno.
0: Ndi obuchi kwanza itutwa matamenyabo kwanza ngokone dawa lakini tubwa tuti angandishanga na masha kutwa kanani ma apre buchi situlishi bazi ko buchi busa usangwa obuchi bumatiere wa kwanza apria homolondi matiere apria homolondi matiere
1: amatiere ya yoske
0: ndi mfano apravuti tukakukota yetu kahola mu dromel dromel tubwo tutiniji aba masere bakana kukota yayo bo omohorobe aba masere bakana kukota yayo babekayo panda simwa bon ayo ni abo donge apre
1: abo chimkana lubu abo
0: ndi mukana lubu abo nerio
1: donc ayo ma su produit omobo
0: ndi apre buti edromele wa mabebe kayo simwa omomoke mwa mabilubu abo mebu abo bose bangasa ndi omobe sitonga bo tute nebe tololo ye wangana nywa abo kwanzi twa ba pasteur botola kumbubu botukanyu
1: murengine lumwe kuhama ndeke
0: ndio tukaola mu dromel après dromel mukana loindi tukaola mu sire
1: esire niche
0: esire ikaloma mabushi watu tukotwa mu basomo ba katoliki esire
1: ese bakana biko kutaya
0: ndio bakana biko kutaya
1: esire kana mu buchika lo muche
0: a ikalo donc ko bluche dromel nayo iyalumo nayo après dromel esire iya iyaluamo
1: esire na besese
0: ndio nebesese tu nebesese tu ukabira yabyo noti technique bon kumbe karase bantu kumbe basa chinde mubuo karase tu kutuna yemo esire après esire esire yo ikana ye ikana luamo shouzi asho tukasho eskabi kubando yu walebi upere mauzi
1: yuzi hakaso no muveri
0: ebyo
1: tuko wabyo kutse tukana kolabi eno
0: nga tuko wabyo kutse nga tukana kolabi
1: nirambu bandu ya
0: bakaro nge mwanga mabuzi tunamota wano umabi hikange mshenene kutse wa fesa padiri fesa ama buzi anayo tunamu kukutia wano wamabi hikai ukanda sungayo eseraji ikalu musiri ya yeseraji oyo mabili periatu ikalu wamo
1: tunamu kolabi eno
0: ndiyo tunamu kolabi eno
1: okay
0: ndiyo
1: kunda hanabye nabye mabetabu bakaba kwa mbwa muno mukana
0: yeah, na kumbe
1: na musi kutwa ikomunikwa iko kuti shouzi
0: kumbe ndi shouzi rutwa ikukunva ma sikana luamo lakini kumbe twa tuka kaniokobe
1: akwa
0: kwa yetu ndi ndio ndio
1: nambo twa tokeri rekolo buchi abantu bananywa abo
0: ndio
1: obuchi abantu bananywa abo
0: ndio Hidromele, abandu bani munywayo.
1: Nangutengura wayo mutwanga ni munyabichindwe.
0: Ndiyo.
1: Ine chikuni mulicho adiakre mulichochi.
0: Mm.
1: Pakana netromerobochi, netromera ne hidromele yo kanagata siri mu elitredmi. Mm. Mo banalde trena besese juste ta naturelle besese.
0: Mm.
1: Umabike wayo kandiya mu kinechi bakure kirimo besese kwa nokure wasabetsanda.
0: Yes, wasabetsanda bibi ngana bwani disa
1: unabikire.
0: Asiyelo wabeka bitu mu chindu chi plastic.
1: Voilà.
0: Ndi.
1: Wamebute mabuji.
0: Ndi,
1: mabuji. Na mabuji mabuji
0: nabe no. Tuna mota mu besomo.
1: Ebe bakakotrabiyeno.
0: Ebe bakakotrabiyeno.
1: Sibisha mbu munaka ya Uganda
0: na. Ebe bakakotrabiyeno. Mabikenge okay. Mu mulo tu ukanda sungabi
1: ebi buje ebiyo esiraje yabrotoka ka
0: ndio esiraje twabrotoka lakini tukandibya ambeno hocho chikendie chebiwana tukanda endera neribye itungana lushe mushuuzi esheresona mu eberonda
1: esho ba dokter baka kolesaya nambo kumbya abando eba chambokera nambo echihembo chikale tre miatsi menene
0: ikale tre miatsi
1: nambo ukaula yoboche sasa nabi yatashata kape
0: sidoga bwani tibeye ya sali ni dromel obole chindu chena utengo koche kaula koche kaula ndi asali o premier matiere awamu dromel yabe akabe sire yabe ya kasatu Ngoko sire na nama bita mkania vya ikalu wa venene.
1: Nambo amatiere wevese siayo na wakana tashako la vende vendu. Akarasa kwa mandoba kole. Baka libia apari ya bia echendecha ngasha koreka nga nechahe.
0: Kuberna vete.
1: Alo, matembela, kakule matembela Alexi. Tukasa tuka yabuga. Echahe li no chuka buchite chikare echahe. Choche kaku hau erika omocho lucha muna wire umuhwa uributa sena ndashareka eretunga shonzuche. Nana magwe chinandi chuwena?
0: Chino wikire.
1: Chino wikire. Echi kaku umuhwa.
0: Ndiyo.
1: Chechahe. Echi kari kwa buta. Nja sena ndashatserere eretunga shonzuche.
0: Ndiyo. Nebe nene. Sango munga nabu wachunga wanete. Obuti muna wire wa makala. Obuti sibule anawe usi. Wangeru mkunie lupitali ukande tolabwe itu bakande mukombola akarase wamabe tolabwe karase
1: eba kande
0: ulabu mfano nga masomo ma prive we akabena nauti ya makandini nero wamero mukorona ali karase na aba eba kande ulabu buhirabu no mukandini iba shauli yabo aba sasi aba bana tu bakande ulabu fosilema ngabu okoma nani okoma avantage
1: checho
0: ndi nani
1: narukume na avantage na woka na sunga putera
0: umjesi kome nabe chenga mfano hanu
1: njoko na njunje zidisha kabisi zidisha anga kanyako yamati wa mabetabu
0: ndi ye ye choka
1: bisi mabetabu bakana putera umabe kaba kuwa ya
0: munabu ire wa mahangelape ukaronde ichiringe chitabu chikaka na yo kolape kumbwa Ewa ula, echo mundu wa nwali ya na kukutaya, kuchechali ya na kukutaya. Isi tuwa bia tuka buoko. Ujitabu, ewa ya ule, chitabu chika buoko. Oko lape ya Belgique. Nerobo tre, uka pratikia, na wabili ya pratikia, bindu bie.
1: Ebe Belgique.
0: Nani bie Belgique.
1: Ebe Belgique. Ama vandaji wa uka buta na yananda musunga.
0: Ndi.
1: Awa nga humuwa uwa li holota mbati. Ni ambona ikuishi na mabe kolachi unungi andabi angare.
0: Kobe nabe ete.
1: Vala.
0: Ndi. Nerio. Oku inje sina ngabu aneti karase ngara hayo frank
1: ayo bana ba bakaso mera
0: ndio sina ngara hayo frank tungani twalobotsi bweyo uche na mabelwa lengani twalobotu ku hospitali ibakande ibakandi byabo fasilema
1: kwanza mbaba luwa sungarero obukalo mochihembo bouli ya kukutaya siwa mbaba mabara tsanga na
0: benda ndiyo nasha anenga vando vande iwa watibu inje ni leiru kubwa wali mwabe sasa wakana latabe sasa wike pima uku kilo nga wakana latatu ewa latabu tubu ni mwabe sasa wato siwa mbuka rafinewa nari mwapimo ukuchilo naru matsorora nukuchilo
1: nahande abo mabese sana bugana tshasa ndo muhanda
0: ndi mutu ndo mugwa
1: nandi muhike wena matula kokake ritashata kunyana hakanda shanga kasa ndo muhanda
0: kobe nabetya no mundu amabati kakula ye asali tangabya na asali asali onapasere mu test ukandisha wa mabene leta robuli mabese sebunemo Munga ndisha menye kwa nene kwa nene. Ndiyo. Asa nguhane yu kandibi baba yu kenguko. Nenamu baba yu kahano. Kuhishi na kakara ngurabu. Iyi nene kwa te.
1: Ishale tunga.
0: Ishale tunga. Nero akara ngurubu.

0: bakahulhamu mu congurence.
1: True minisengo ko metre sekene kati tutahanga ameso wabashinyaya na huri wambo elilirana no ne mwindisha tashikibwa akati katika kutsebwa ati
0: nangana buwanete autwa mahikira leno twabirishinga kundele no ngikongo full power ngerede mutwa banebe barua ebikalure chinza sebikawa betre nabo bahiri umurero wabo mu butembo ijapokuwa kafrunale abya inya biriga niabo nerio ebya koreka leno leno bikabenga bikata kiritu subye nyuma kundi obaka wambo haho mubikala ribwa bate abandi bamali reho murero wabo wenka mutu anakanirie nawo bamabwa bate ebo mubakasabo erihira amasinyatire wabo omusheria omabe kukasa erihire sinyatire ya woko kababe fulani omabe langerote na mabite ndi sinye ihanganabi ya chendo mubaya changani hikira esherika rusu mundu ya wote uwasinye nerio wabilwao neruwa yabu rasasa abakulwa be justice na baneri wote amubane kasa cyo kina hamurirwe
1: atu msengo ko omonde ku yanabe mukati ku muyo abutembo ena chicho mo butembo murebe tongole BNNK virunga SRL kongo full power hauma anered mo bashinyango ko bakindi amatania emelro yabo ya ha aguma zinobe bikashinyibwa abakulo abe Gabriel Kivu ndata ebaneho mankino motitware eye na beni bandu bana mwasa baka itsikikania chara kola se chere mwalia abandu ha kuhiri kumi bana kwira mabero ebyalaba omugulu abakurungu baba ka bunja bunja abandu maniri owe mangina kambale chikuku Nikola ina kashimela grango ko basi abandu bana mulo motsuri tsuri bana mukola hibiri heke heke naho echikulu echire ho kumbe abandu bachingule eriso erilebia onziu yangasera na hamabia ahangasera ebeko na konera kumbe bado luba hiria akatambi esekeka alavera nirikanirania hauma na bakulukunde sehale oangamenya onziu yanga aserera nonde mwatsi ni akasera okochaganda eche apedef ya Mambasa ni chande chikabiri shabaka shabikalani chikabiri kira abakulubeleta bayikuse omumulube owe ere kwa merera abandu abita ye katia ajake o mutaksimene oyo wanakuwa mochiro chibuchika ya cheche posu kumi no muna neo muka chikumuyi owe lwemba o muyi o ware o kubilometri kumi no muna ne erilua enabiakato mugrupema e babila tituri anotule enamambase ituri mkodoneta owe chaganda chino ii nakabu tulango ko oyo wakwa mobalu wa mubu wako buyingo omula vera omutemi na oyo wa muita na ye ene wokochi handa chiku wewe omba na moche vandachi umerera Ramsi Malikidogo haka suera ubutibu no na katukumbe sivya ila vera abasushi ya banakola umubiri na miati minchi ne mubu wa okukwa mana ne chanowika waka tulambo umumaniri o chochiko demokratiki abrasa la walo akatulaongo ko abantu bakende sungani bikalo ko potarabu guma bakarikane ko bangabwo butsibwe politike no bulaba bono mo chochiko demokratiki metre Achille Kapanga ine katula wate echo chinuene na hweri bwa mbokombe bantu bashaberekera na bantu bane mwita abantu ngabalanganga ba M23 omwatsyo no ini angana byanga kakalakala kundu kumbe bano ebasuyirwa ndomo byala byabo mune omusase na baka ribaya omwatsi owerilondo bukoni bwebola omuna ituri bakatula mboko na eneo ebehembo bya bakakola omubirisi bitabika hika luba ene busana na bendo obegumabe gumakunde emwana tabya mbagara ya bando abakatsuka omubiri mwe mune muyongeri abande erilungula ekisaye kire kwa mena kali ya butuku na kino chaleka emibiri iyatagende kaluba luba yeri wambukumbi obulumune nasunga kanga abana okukwa maneno mubiri ali akola ibasha tulago ikwa ngokono burengabo bulabo bolo no bukana rekeri bwanga kwa mera bandu bo mocharo cho balemo baye bawe behembo byabo icyabanga chikakala kala imubiba minyishire ngo kuba nemurebya omochikacha he omunanga runi yakapokaro ngalu bwerelu kuwo kweri ngashimu botse shambanga bya bandu abanga twala lweyi neriya kunde na abanga kolimibiri no banga ote ebanga naisagasaga ringererwa na bende omungoma omumuyo butembo ye Rome ma atokeo ise musabuli akumairo morina ya Romano ni abri lusha album yukuwe kaulawamo nyaba hasa omo katikolo.

akora papa wa kabiri akola molino na abira bihola amaze akora kasata abira bihola itawa na mfalme uwe Roma akola mu Kaisari Nero okoma koma 167 aba kwenda amaze akora papa wa kabiri akola molino na abira bihola amaze akora kasata abira bihola itawa na mfalme uwe Roma akola mu Kaisari Nero okoma koma 167 aba kwenda amaze akora papa wa kabiri akola molino na abira bihola amaze akora kasata abira bihola itawa na mfalme uwe Roma akola mu Kaisari Nero okoma koma 167 aba kwenda amaze akora papa wa kabiri akola molino na abira bihola amaze akora kasata abira bihola itawa na mfalme uwe Roma akola mu Kaisari Nero okoma koma 167 aba kwenda amaze akora papa wa kabiri akola molino na abira bihola amaze akora kasata abira bihola itawa na mfalme uwe Roma akola mu Kaisari Nero okoma koma 167 aba kwenda amaze akora papa wa kabiri akola molino na abira bihola amaze akora kasata abira bihola itawa na mfalme uwe Roma akola mu Kaisari Nero okoma koma 167 aba kwenda amaze akora papa wa kabiri akola molino na abira bihola amaze akora kasata abira bihola itawa na mfalme uwe Roma akola mu Kaisari Nero okoma koma 167 aba kwenda amaze akora papa wa kabiri akola molino na abira bihola amaze akora kasata abira bihola itawa na mfalme uwe Roma akola mu Kaisari Nero okoma koma 167 aba kwenda amaze akora papa wa kabiri akola molino na abira bihola amaze akora kasata akola ebyembene kuse bimbuli uneka henjacha ebo he yabiririe chana na weke weikaho embe chane cha bihola na aso katu geshubuli shenya muhanga kumbe shobo hasha esi cha heka ebyana aba nabuka tsunga kwa tuka tsunga chomo Mateo 7:15 eshobo hade joko mwanzo mati jili ndeni kumbe bole mundu nga mkatolika kutse nga muhina toka rimenya muka utake mkuradio muna wire aba kasiri ineyi wakabu haa minabi fulani mukoli angalisho mchunguzaye kuni ya mandi wakabu ati oba luna tunguza ndeke omolo kromulati ni mundu fulani jibulenga kalu hai nga karo ndanachi kande Yesu iwe na wakabu wa mate Marko 13:22 Marko 13:7 yo nasema kwa sababu watatokea kwa masia wa uongo na manabii wa uongo watafanya ishara na maajabu ya kuadanganya hata wateule kama ingawezekana. Hakaya saa, awa tina nyiri Yesu na ye, na matumane Yesu Kristu, nje Yesu muhia muhia, vabirihika na mamulebye mostoria, nivanji, ababiritebua, na masia bahi, abamasia bo, wakawula kanji kanji, esho Frank. Kundi Petro mtume ngapapo irimbere akabua, mu Petro apili chana chakabiru musero uwe irimbere mpako waka satu, atuna ba manabii wa wangu wabo bakasa bakalonde shofranga esherelera wababuli ba mabutembo unde mabutembo mobeni na handi abakabwe manabii akakubrate utsinduke eyal na so kikayo ukindi ko mlango ke protokole erisi ngu manabii fulani uleta no franga singa so anga musunga butsara franga soma Petro ya pili echani chiri echa kaveri umusuri ni bera mpaka waka satu. Na Timoteo ya kwanza, kipindi cha 6, umusuri wa 3 mpaka wa 5. Wanawaza kama ni kwa ile njia watajipatia franga. Na asaba kala angina wako wabarili taba banduba nene, vekasha yewera. Umwa kono baba tuko kumanzo umwaka, lakini sendu usiba ndibu ya kibiri, kono baba kila angira, ewa kana hata wamabi hulikirirabo kushu radio, iwe nebe neba namu, bana mule bene bene bakakanganya nko au afulani yo ni nabii wa uongo je nabii wa kwenene bakaji kritike ne lebia nilikanganya nko ne bafrap

0: kuvuta kwanza oko chingi chinyu oko chinde chetu echo mukali novukake echinde chetu chanzwa echikale trawa novokoyo erilwa oko adedefe nacho ne chitrongore echo vokoyo bakalro koshombangwa echo mukali no mwana ingaba trahi kandiyo noto mabete oko nambebo tukawetro komiatse mberere mberere eyetwa birita yarisha Leno kandia kunza yusuira kutsevo, leno tukata kiriwa wikiloko miatze. Nerio embere tukulia miatze yi, tukendivya. Neri tambulisha watrahe nga tukaluraha yi. Nero vole mdua kendivya, nere huleri nareko uwewe. Neri tokireba wera nga kasara omachiharo chaha yi. Embere tutoke iliwa wikiloko, iliwa wikulira oko miatze. Injenga itukako nga hulawa muka viramba ya himarishane elia shirumukarti winongo nituno ibunongo chena mudenga yondake batrahe akaba mberekana yondake naho itukavya niribasima okwivya emukavya emunemutega matu enyumu katolekerera nerio tukendela viroko wakavire
1: na enirigahambu mbya vakeme arvere asire biole ya biole kumbe chena mudenga ndake
2: Hanuni ani mayani, elia sirivuta liria, elia sirivuta liria, kama mbele.

0: ya ngawa maya hikundele na numu uluo mkoni kumbia vanesuwa wakari ndera unene.
1: Na yuko mena nilika hindo muso ni ishara eri asire kazia akawa mbere kanuwe na yu.
2: Na alo nikatu basebo ira eri asire bulumbi.
3: Ingane kwa nikabisa ichi hunzo na chochana vrivia niri hunza hunza bandu. Ngoko yeko yowania na macheletra tuliva yekabisa bananga tutunge botruti omomu ulu. Owe konze yavo nerio kusudi basha tokerusho wa ekarase iba nena vokare wa muvere. Nero batahe tukabia neri basima kutsebo tsebo inyamukabia mwana mtu sakera muka hore kerera. Chihende chikuwe tu chihende chenyu chanzwa tukabia neri basima vole vareba. Kunde kande mwabere tu sakera kutsebo tsebo niwe ambu kabisa egunza yetu isura kutsebo tsebo eshonza kanushe nyone nene. Nina na kutsebo tukabia neri shima aba muluviro. Aba kasuro muluviro mwereo kabisa wabere tu sakira nzaka nana na kutsebo tsebo. Tuwa malangera ye kordo jilie kasoni ane mwanka na tukare ere tuandekira. Awe kitro ngoro che nguvu ya umoja. Eyo muluviro mwaho tukawa tutiwa sinja. Okubakala nivo muluvewe mwerea. Nenye mwabere ya mwere tu sakira. Aba kalani aba mamasereka. Aba kalani bo molukanga mweria abo mo bulambo mwaha abo moisare na bandre abo mobeni abandi bo maboya tukabwa tutino batrai wasinja kutsebutsebu kunde mulibo likiribe tru kande mukabe mona mtu sakira kutsebutsebu tutie chondo yeyo kutie yeyo kwe batrame chirie yeyo chitre chondo chirio chitre omumushana ne mwaho mutiche yeyo batrahe omumusimba mutichi Watrai tukabia neri basima sana kunde mulibo likiribe tru kanda mukabia ne nyumu na mtrasha tru truhame kekereri wa mtra a kalinga chino nacho changana trasha endwa kochitia neri tukabia neri shima kutsebutsebu okoshonza kano esho mwabere trumera nero batrai eri trasha mbere tru trasha ndeleya ne bendimbino tukatasha lebyanga tukalabira kochahe mukitra wanza ere haba likiribe tru banzwa ve shonya kutu shetu Kundika ndatukata kwa chihende wakena vya nere tu sakchira. Nero koyo ujaki tuashi nga wangana tokerewa haa abahu likiribe tu vya shunye kutushe tu.
2: Ini mero yetu yeno yetu mkanda tu sakirako. 09 75 52 47 39. Tuti 09 75 52 47 39. Na hindi yeno. 0 84-07-48-075.
3: Inga trahe koyo, wama bibia nereha about kribe tru vesho nyakutu. Na tunashu nga kwa kandabakende tu sachira. Echo mdu kindi kutino cheno cha mabia chirivi changana labu wako. Kuombisi wabula okuitu sakira. Kunde tuleho okiko sawana, omi ongozana, omabio mabio uma. Inga batrahe echindicha laba. Abo koyo mwana toka kandiriri tutu kulira kumia tsembere mberere. Neruenga wanitino batrahi koyo ani. Embere tulabere okobio tulia tairisa yo mungutama muna wire. Uvye nere toka eriwira awa ulikiribe tru omochiro chalaba. Ukata shaswa viramuchu ukabibucha. Nga mutu alaba kuchahe. Nerio imutu alabera okobio muna wire.
4: Inga koyo wasinjerimbe chinyo. Muna singoko evero evi alaba. Tuwabili tuketeme yetu eka woko depresio yani obukuni bomutwe obubulie bunene. Mutu wabili tutie depresio ni obukuni bomutwe obubulie bunene. Nero kandi mutu wabili okosho sababu ebendwa bekale kwa mtu ningiro mubukuni buono. Nero ibwa ekwanza eyalaba tuwabili okosho alama esho obukuni buono. Nero mtu anawira tuto mundu ere minyanga lyo mo depresio kuze mukunibo uliyebo nene mtu awira tuto omrushanga lokabwa ati akwirebo okwalama ngima wamavya ne alama ngima kosho alama nyinje sho tukende tondola hano iswa lukabwa ati alinga ne bire byo mo depresio kuze ne bire mo mukunibo uliyebo nene kumbi watsuko alebya esho alama esho nkashana mavya nene kishangana bya tatu tano aho kandisha bwa zaidi ya mayenga veri bya shamabi bwa zaidi ya mayenga veri sine unamulangira shoko kutu unamulangira shoko onde mundu aho mukibutero aberengira mu bukuni bono Nao ya mawe ne chino chii ima kutsevero bebere. Hosito wangalutuka watute avrengero mo depresio. Tukalutuka watute. Eribu watukata shale vaya ngane mwande wavero. Nga kumi na ini aho ma yenga vere. Ini anene shu alama ya shu kandibutire alama ngimanyisa. Nero mtu wawira tute shu alama seno siya vire mo hatua mbali mbali. Nero hano mtu wana wire kwa shu alama esho tukahula tutilesinye emosionele. Yani esho alama kihisia esha ngalangiri koko mundu sirelepla emosionele. Nero esho alama seno mtu wana wire tutihane kwa mfano uulievo nene. Omtu ni abia kabi muulievo nene kandio vutre huwa. Nero uulievo nubwa wevero usira chiro chima. Nero esa heyo tukendi watute yo ni alama ngima. Nero uulievo nubwa wevyavo nene uangana langirana omtu ni abia kani. Erelera. Erelera usira sababu. Uwalangira omtu ni alamorera. Imu avulanga kare rachi. Alakini kwesi ayo ni alama. Nero alama yu ya mala vilangiri. Kaverove nene. Ero kendi wote. Ayo ni alama ya malangereka. Kandia bibi yako esi ndi alama. Esho tukendi ahulahana. Haline ndi alama yotu avuako. Iliere bia omundu. Ebya nabia katemera. Nero ni atasha ansabio. Aba nipake wambu perte de plaisir moche franza. Ebindo yu anabio wanzire. Mundu wabio wanzire kwa mamache. Nero waluwa langira mduni ya wiki kwa chika rero ambu ni kukudimonda ishangashia ya watu na ingali bayanga wakisata watu mulio mundu wabia nzire riri ya kali walangira ama hawa riri ya kali rero nai isha chia nzire ya kali mulio mundu wabia nzire resata na ruwa langira rini ya naiko mundu ishangashia sata ishangashia kule omwati wanabia katemera ishangashia temerao nero ama vila vipu Vyeviro venene ni averengero muhali yeyo itukendi watutia ya verevya alama eyo kuni over depression. Nero mtu anashavu watutia hanene ndi alama rerevyo mundu werevya kakapekera. O mtu ni aluni ya vya kahetrana kwa ulindambia katika nga hini aluni ya hetrana. Haka ndekati mulio mwanali ya mkosera neru walua langira mtu ni avere kapekera kutsivu. Tivu neru ni nimi omotu ni aluni ya hunso mundu. Oko kazi kake, oko onde mundu wanga na siportia, lakini wala ngiro mundu ni aruni ya kapekera kosevu. Mundu ya liwa kanywa kangaha ni aruni ya kapekera. Nerecho mtu wire tutia yo, na yo ni alama, ya ngana kangani ya ngoko mundu, avere ngiro mkuniwe depresio. Na ya ndi mtu wana wire tutia, eriyuka hii hukumu. Emusi shahua liwa wote, alakini alingi nje ngare kia chino chahika. Alingi nje ngareka chinu chavya, alingi nje ngantaira netia kutsenga netreho, alinga kumbi omwati ono shanga veri. Ndongi wabuka ira kwa makosa na wate wauna wawusi waluwa ihe chao. Tutiayona ni alama kareka. Itu alangiro mdunga veri ngiro mkuni vuno obu ulievu nene ya ni depresyo. Mutu ashirisha watuti erite ndi ira maha. Manake ukwalu wala ngira tu, manake iwa maisha wao, nga soche utre faida, nga shen shaba dilika, mululi umoshomaji wala utu. Kwe halichahi, kwe eresi ni nishasha kusunganu mubiri. Mule halichi wala wa mululi umugukoni wala utu. Halanga nga hola, sini nishasha alama. Manake erete ndi ramaha, wako vendo ewe katasha sebi wene wene. Nero mtu wire tuchesho ni alama njima njima esika kangana yango kumundu averengi romo depresio. Ale wesi tuendibu watuti averengi ramo oku alama njima kuse alama yoya mabula angereka chiro chima kutsepe vere. Tutekombe ya nawe zaidi ya mayanga vere. Nero kandisha averi alama ngisa tunita nuaho netuke watuti averengi romo alama yobu kuni vugulievu nene yani depresio.
3: Nga trahi koyo ani trauma shima kutsebutsebo okubya kande ewa mabisha rekipere abali kribetu ne yo watrato keri watya mahamba bendibyo ndeke kama biya katambikiwe akeribi nangana tasha hurekerera eche umache uma eche kobiyo twasoma tende chiro nero ni ambu tuline kashina na kutsebutsebo omama kamweyo tukalemberana kumbitwa bya tukalandana kosana tukalebania sana. Kundi mwangana vya no mundu mamuka mamuti aliko virimu, kuti aliko valimu. Neru mamuka waza mtu neru yombenu. Kweshi na brengiro mbukoni, ngokokoyo, ama vele tachia. Neru tuliku, nekeshi nene kutsebu tsebu. eyeri bya tukalanda nako neri no tukwe oyu abaraka bya tikwe ko kwatra bya ti abatran neri twatokirire bya kwishi cyahe cyo turebaye kundi tunamurekira amakangiriria nerio twashimu nabwire nga hale mwatse wahe owo twabiri tayarisha bokoyo batra mwatse wahe twabiri tayarisha owo tukata kaka neri bwira abaurikirire bya tubanza kwe tahe koyo ishara ukitoka retrobura munawire kandi ngatwabirita irisha byahe ebyo tukata kiri kulira aba hulikirira bato beto banzwa na batoke ereyeta kandeke batagia matwi kusudi kandi bakende tokere tusakira babe hulikirira oko byo tukata kiri kula sesene
1: wasinjeri mbe chinywa ngoko barana wangu kutwa gukushwala mashike esho bukoni bwuriye bunene munagwire tukandiendelea ne somo enonero tukindikane ko eshe alama esho bulie bunene chinyamubiri eyo somo tukandikane ako munagwire
3: ngoko kindikiro mtu agwokosho alama iwa kambo sinye depression irle pla emotionele ikwa sasa munagwire tukendi gwokosho alama mwenyewe chinyamubiri donge fizike le sinye sur le plan physique nero abokoyo bakina toka ri holasho kusudi uli mtoto kiramnyata ha ejo chama mbamba kutse ha chama mbamba mwana wai kutse chama mbamba mwana wai kutse nari ukunda mbiyo uli mundu ahora kerere tutege matu wetu okwibya itwangana tokeremenya cyahe ngachanga bya cyete na cyahe kabya cyete nero tahe namabilangira yekoyo ani akatokeri kwa tuno batahe na kalinga mumbe chinywa trahi koyo ani wangana bya kwanza okwibya iwangana bura barikiri betru esho ala mashahe shikabya ishalangira oko muberi wo mundu eshiri omo sura eriambu amasinye me awakalangira oko muberi wo mundu twashinga wangana tubwiranga ngangu makutse ngibiri ni satu trahi koyo ani
4: asinja basi esho alama sinongo ko tunalia watu tutesia vire mo namna mbalimbali esir le plan physique yani chinyamubere hakana byo mundu oyuli ne depression no kutse bukoni bubuli ebunene hakana byo mundu ini abya kuo enduhi yo mumubere ukalwo enduhi yo mumubere wangatumika wangatendi tumika luwaluo omubiri ini analuhire ko bulindambi kutse wangana wote rero munogure sine nditumika base ngania naluhuka kutse ngata yao tseranga nyana luhuka lakini wavuka walona morepoyo lakini uchine no nenduhieyo ichine omumubere
3: ngata hekoyo wa matroka asho niambu jikata kiriwa kichiti esho ndwisho shisho shi shikawaida kwishi hakana byesho nduhi esho tukabya nasho kwesho mutwe inabere lwalai itwabere lheroma mutwe nero echi muzigwe kiryomo bwenge echo ukauke nduke chunguzya kwecho nero kwishicheya frapenechi nechiberebere chao nero wabikabyu na ikrechiringa kizigo moya hivi echo butaluhuka kwishi utukiryomo mutwe omutwe iwalwere nero twashi koyo tahi koyo merveye wana mera na ochiriongezia oko okosho alamish kundene alama nene shibwambo yengo manyesa yokoyo ania mahulai trashing naunga wana mera echuko ngera ko nganiche ahitrahe koyo mervei
5: wasinja koyo rimbe chinywa ihana nende alama eyo tukahula mo mosofi sofi someye kase nibwambo omulo no ukabya nerewotsera obwotseri uwa bukatwabo uwa byane somni yatukola mu esomni nibwambu omundu esande ka recommended omundu ini abwesho sa munana ini anao tsere lakini we ukio tsera pandra iringa desere kuche 3h ese tano seria una ibwa tuna lebili kutse iwa depasse esho sa shiri recommended ne sante kwa mfano bino recommended otsero mu winter data iwe ukendo otsera panda 10h d'etat 13h d'etat iwe no mubutseri uri otsera ko 20h ikesha hika 7h uwo chena otser esa heyo ukabe iwa biri bane komushwa lama eshuburiye bunene
3: enga base hengata ikoyo oma bibya neryonge rako obotsiribo obolunege nege nege narwo kwishibobone lubanza uwikala tu da guhiyotsirigwa byuko byatu bashi ewa byanga mundu atali awatsara na muchiro ne rombruki ndikana eri abande bandu akalangire tukuna mwetengera kukuna mwezi babulanga ole mubya ukatinga ukatinga kutse na bakabya ne botiriri tutanga buka tutangika buka tutangika yeye yama yabaneka kwishi ishika waida kundane esiance na utre eshundambi esho yitwandikire itwanga bandu bakulu nokobana omundu ngangotsera kosho sasinga nero ka mabi endra chitya chitya kulenga ngo kubihandikira omobe tabu ero ni bwambo kwishi ewa mabi labero musinye depression sur le plan physique ni ambo ewa lwere kabisa nerio echinde chikata shongera wako twashiko yo ishara nao na uoma vya na mwatse wahe okwibya iwangana tukangani alama yindi kufatana na masinye awa mabeholwa ya awa kaluna tula okomubere owo mundu
1: echa kasatu omosofi sofi chikabwa chiti apeti change chikamanisa chiti omo maisha omabi wabukalia kalio kanene wangana sungika isuchi kwa muhawiria kuche no abena kali akali okake inaluna bi iyakindi ya kali mpaka ni nyumwe mu nyumba mwa mukaba mu ah wabiria okali akali okanene na ei kama ni sango ko uli mo ni alama ngo ma ei kai kanganisa ya chinyamubiri ngo ko uite bukoni bwa uliye munene
3: enga base echena chone chiuma echa kubyo ni wambu iwa nabia unashi wengo kona ukabisa. Ukabia wehika hali ya kalio na ukalu walia kabisi we hunga hunga kona mesuwa gatangu lago. Abanduba kusangalera nebia basi na kabisu wa shereri. Alakini neru hakahavi kendambi reru limuwa samiwa. Iba limuwa mbakalio kakano neru limuwa samiwa so chiria. Basi chama vikangani wanda kenda kengo kukwesi. Ukabia unautu ebindebe kako sumbuwa. Omuhakili nero bikabe kusungumbwa mobwenge nero bas nerure mwasa mibwai na kali wataluka kukwe nero kali wataluka kokali erini ambo aulu banzilwa mabiku twikako ukatambukira habe ukatambukira habe nerio omwecho shinya sherebe ndula ekondera omwecho mamani kandi wangana tatu wera kundi no mwecho na chibwe mune chinyume kunda kana byereria wabiwa wataluko kokali twashina rebe ndulacho nga mamani wa mawatasha burabalukiri utichino nacho
4: hanene neriria benene wa mundu wabisuliria benene ukana libe kawaida lakini bure molia benene aban franza bakabwa mbulimi ebulimi bono ukingira mbo manake unalo wasibo mu nyumba utoba mama tukalitia na bane tunalangire ngo ko bakaitwa bakalia hakana byo mwana oyuteri abeneni ni anadia tubye kadiri ne uta lakini wasungo mundu ni alimubwe mpeha UN ni ashebwa tukumbe ngamudia ongeza yao na bende ne resa heyo twangana bwa tutyo naye abiribya ne alama etuene mana ke sibwa mbutu kumbe mundu ni alia beke kutini alia benene kumbi walia ya kadiri kandiswa labayo kukadiri okubera ririamu uwa mabukali ya veke kumbu waendelea neritmia ye ya rari ya veke. Kuzi wa mabisi buko nibwa ye. Hakana vya nubuko nibwa mwere ibwa. Mbukale kwa mdunia vya kari ya luba luba. Esa ya tuangana kwa tote. Haveri vya kari ya luba luba kundia kure diabete kuzi kureji. Alakini hakana vibwa na mundu ini ane normale oko chinya mwere. Alakini ni alia venene. Kuzi ni ane normale chinya mwere. Alakini ni andia veke. Shaku restoma, shaku renzoka, alakini ini alimuha ndiwa hiko kokalio. Usanana mafikiri manen.
3: Ingata heko yo, echoni chakubio kabisa kabisa. Na bandoba sasa kenengaba, akali atia, ebyo luhu ndahunda niya mbuna nganari ya nebyo bandu kumi, alakini kandiriri arewa rio, sheri uta. Inari, mwamu shiokochi sakali, akali. Na huwe kuchirena. Alakini ukiwa mubuli inakubura taha atinani bya nga mndu yitali ali atram atingali ebyalia inatuone nzalanga ya namahwa ebyali bya bikanga nga mubikashiriro mu cyanyake mwenda treno lakini enda ishi kir atibashi nebulete minga na berenet ni ambo babandu abasosekene ngabo enero twashiko yo mamujaki na ukinde cyahe cyo wangongerako okubyokoyo bamabibyane rehula twashinga hari kindi cyahe cyo wangatashya cyo wangatashongerako kusudi abo kribe tubatwa keremenya cyahe cyo chika bya kwishi kinamula batwa tukalangiranga kawaida kwishi enebolego
2: wasinjeri mbe kinywa ekindi cyo twangaongezi ko shohala mesho wa maumivu awali omumubere omubere ni aka luma nere so omubere aka luma uwo wa kwa mfano ngo mutwe omutwe ni aka lumini alumini alumani aluma shale bala wangana utukaya no kodawa no munga ngashanga taminya ngani chaka ndikubira tino kasi ulwere tune mupima twama bipima si tutasungu bukoni bwo kwira kwa muha omulo yo ewa birengero muhali eya depression nere kumbe Iwa naronde kani anga wanga ya haye obanga kuwa teacher ko ngo eri anga eri nga ba psychologi.
3: Ikoni ya yireta. Nero kandine ikoni munyewe ya bulana nzuko. Bakia ba bya koleka la mo diagnostic kutama a examen medico. Eba ya bulana ikoni munyewe hiyo mamubere. Nero kana sunga ko shitwe kana ko nabira mba a. Niambo buko niwe o mabya gwibirimu amatolera sala. Ati bitabwa ku maombi. Nero kweshi yono tutashyo komyatsi yikala batutashye metse ngayere yiti ekisiya sanga chikatu burabyahe kushiyono ukana byutia kushi walolire mumutwe inisinye ikone sanga ko uluhire omumutwe kushi wangana yirere aba psikologe neruba tokeri kwambo kushiyono wabaro hotalera harebe nero bandu batokerire byanga bamatsopoli mwatsi wa obat kusuru tashya subako kawaida e ako bunyamundu e nerutuko yoni na one mulangiru kasumba ho muno na wo matashya butri ukaongeza ko cha hikwe koyo katashongeza ko cha
4: basi ngatashya ngasubira mo chenyu tunga wanetre omundu amabyaka ko muto luimerera omuntu nyabyaka luma ambo muto lumire ibata ya pimetasyo etasi yunuwen iba ya pimetifoide sukira na tifoide iba ya pimana kapuruse kalemo alakini omutwe ukanywe dawa isuangalama iwa nywe dawa isuangalama neruka kwa tutekumbe wa mabiko omutwe wale ngoyo uwa naluwa soko dawa uwa nahika hoa tuhanu tualibia nga tuwa makubura tutichi tuwa kuchunguzi nga emiazi nga yangaenda yeti kundi uwa vili lokosho dawa ambo semeso wakareka omutwe ni aloma ambo sikapururu sitifoide manake ihania vendo ebeka kusumbua kiakili ebeka leko mtu oni abyaka luma luimerera kandi one mpate dawa basi nero ne chindi echetwanga shaongezi yako reri byo mundu inyangana bya ne yo ba France bakaula mu ralentissement ralentissement manake ere kolomwatsi omwere ngaromboka ere romboko mubure mwatsi ere kolomwatsi omobwo obure ngabugatagata muri nibuwa ukalangira mundu nyali mubuwa basi nyalombo mundu anabye kagwa vek diversite lakini nyali mubuwa wabulanga ka ere motrokala muri nitumike kazi akatumika ryolo wabulo mubiringa na mwendehwa kutsinga shendehwa kanga nanzine tuliyao nomukatikati sha hwere muri ni ratri tu ukalangira tu omwasi ni abiri byamo oborengela omboka oyo na byaka tumika no muhwa alakini omukwe ni abarehwa
3: basi abokoyo bama bebo omwatsi kabisa bama senjo mwatsi na ukoyo merveye wama bwa utichi waka na one muruka ukabudu haba we kinywa na ukatakirongera ko cha
5: nga wasinjo ko kinywa na yeni nga bya nderi ongera ko chuma kundo mama kamweyo zaidi sana ko bana eyala meika langirika sana Rukwa sungitwe babuti itwa bitwa tukwa batwe omano ya utebiburi kwesi ene ale na alama yobukoni bobuli ebunene angabya kwa mfano ukere no mwana alwe mukimbizi kuche ni mwana muyatima ukande mutso mubiri ini anene dulere yo buyatima bako cho bukimbizi mwalo loko bando bakakerangwa muzazi wa birhola mwalangira akende shabini anene alama no kusangwa eri asisto koma evene mayo Nerio echo twanga kola twa batuka lebya ngo twanga endokoba na betu ko tuti abana betu tubutira butukere nabo Ngoko, tuangato kereba ongoza kwa mfano ngeri adede fenuwa na buchi. Ibu oma nono kwa rimu ere landi ya ilabiri. Esike shanga vini ya nalwe rekoto wa mebiwa mafundishu ano. Buti reremu kuwa kuwana.
3: Kabisa ni wambu omwate, omwate yono kalira kutebo tebo. Kundi kwa nani hakana vya shanjema de komportema briske. Yoko mundo yu manamu ashi. Enali mukano konda mbimbuli akende balaba kono monzere rishandi baselimia kutsi mwalangira mudu anabyaka kolomwiri no muwa mamukato kwa averiat omundu kwa bina katumika kabisa kandi abe abina shine rivuga ina kabye bikoma bantu kabisa natonde kibinyi natonde kibinyi me ni mundu ashabiro ya cheta cheta shasha tro omubuka omubuga abari muluhya bashina bya cheta cheta kushiyono omundu akabe na berelwala yishashi nabanda nabandi bandu iba bishibanga menye ibanga namukote muhanda iba mubwa ko muhanda kweshi ni mukoni na mukoyo mwana mahulano mwana ebishibino bekabona makuple imunengo mukuple kweshi chamba mukali wawo kuzi chamba mwira wawo iwishi wa shuri e forme nero chikya cha muhamba nero uli muta omukali ya neona ramuno aute biburi nabe nabe kweshi inaberelwa iwe bila kuju kutsembule niwe mama Eye baba na ikwishi na byane sha jema briske ya eye komporte mabo sa anu mwetu alinga ngoyi na wabuka buta ah basi njo mulumi oyu mana ke wapi ni mulume basi ngabulangwa beriate ni ambusha na chitsomene muno ni ambu sharisha kola na muviri abarinelekero muviri na be na be kumbe ichabare muhamba inabiringiromo omuhali eye ri kwatiku e shi langa shetumika nebo sasi ndito chona ngashia kola Ebya gebya hwere niambu basi shini chute evenire yashe kiremo kindu kwishi na brengero mu etape aiso sekene ngayeyo nero basi nibwambu tubye tukalebanya mama kamweyo na tutokerela ngira tuta a ye fulani kwa tabye te badi nero kumbe kundambye yo ito ticho munro yo yo haraka sana kunde bino bikana ikaya nibya nokolu holo mudi tafumbulo mundu yo luba omwiso wa mwatsi ono omroka yeika okolo holo iwa sungambwa mabiyi ama biyita kweshi inalwa lakera kera kera kera nero nibwambo batahe etobokoyo tukagwa tutino badiwa mwana tumo mundu yeno ama bibane ko muhali nga yeneyo nero batahe akatambini luhimbo kande kakano kama betote betakwe ero kande tukatakarirwa moko nambe boko hano bashi tukindibya kande neriji presente embere kande tushaholo ke muno nero embere mutanzereta cha trusubira omo nyinchinya kutu chetu abodi krikando bande basakesho
2: watu sakirio ko numero 09 75 52 47 39 tuti 09 75 52 47 39 nendi yen 0 084 07 48 075
3: Nero tukabya nerishima kutsebutsebu omukengelesania byuma batahe ayukabira akobyo mabitu kwachionga kusudi emilenge yetu yitoke iribahikako neri tukabya neribasima byindi bareba okokine mbakulwe
6: kamujava kemerre
1: ani mayani kaindo musonisha
2: katuba sewera
3: naye neri kavira mbaya imarijane tukawa dotre boteri bubuya kande boche
7: Radio Moto Butembo Beni.

0: Kalibwe. Yeah, never holo.
1: Nadi omoto butembo ben.
0: Eh, yeah, no enamu ken.
1: Masa madinga nava komire sana nganye lume.
0: Unye lume? Eh, ulioko motre madi? Eh? Aha. Olu shilwe hulululu ni aho. Eh? Olo bolo di?
1: Yo.
0: Olu shilwe hulul? Aha. Eh, wasinja ulioko mote mecha osicha ngala buwa kona hori na tulebeko kwa benyobwe. Abe nyobwe mo kabe mo na mutoka vya hukwe ne gonja, lakini gonje ni okwe. A gonje esere buloko, okwa lume. Mo na mo lembera bakara betwa be abe blong. Ya mukaira ndekere tulemberera bana betu abo. Ehe, na omuntu shanga hata kwebi umateke sheirie kwebi uma mukaira ndekede. Ehe, omuntu sheiri, omuntu sheiri kwebi uma tata. Aha. Tukande siasa. Eh? Ah, tuase. And bana bato bere kra ku ya mukutule tu atsingula ibiro deliezo nero ne nyuna shimwe mureyo bas. Kombe mwana bwira imwana bwira kire. Eh, ye hulio komotre makundi uka kanano lobuloyo ye kire amwati anuwe ni anamu tutambira chinyamu trema buwa. Eee, ulioko mutrema tesha iminyiso kome na tata. Aha. Basi, rezo ya nuka bisa abere yareka, basi chere kola si chere, nomo. Nomo rengono. Nomo. Uliokomutre matata. No hidulolo siri nyusi nyesiva warke lumu kuivere. Hidulolo. Wandu wabri yaba kasesera ryubulingiti. Wama sesera temi hidulolo ryubulingiti tata. Sukwa ndita ndivi ndivyo si. Nishundiru sika kwa mehandero, shundiru shenga shama shari hora kwa kantere ke mehandero. Tutino na oranje ni 04920. Kalibwe. Ya ulioko mote madi. Aha, verebe te yo. Aha. Mukabe muri aho muri mu makerambula enamu wache kaverane yeah na malangira ku munyenzire ngoko Yesu byenziria ba metume wasincha nono tumatino wasincho ko chehende onatu wasincho ko chehende ninakukwa mi rendeke na makeri ya kele hanoni meverenge okarumi amebukame usumbia kali chilichi.